Os inyelim ay belvi no tigloloma. Takay yamap, hodi ako nyaha, lori tasira fatipuro, mazi sira nguze ihafu elizaw.

Visit ka ay ida ka kapu ida bono oris at unang noan ang. Sente kata, iya klik saklea, panaturza, nohorain dekit, ukura. Ang vizan iya, batas, otak.

Ito'y itaroon na hamutok o na Doreza Tiaona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutok ola, no reza tiya ola, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.